Abi wa yeng jam ni ga yeng wa ku ba ta tu ko la ya na ti ra ko ta ra ya ba yeng ga yeng a ba ni ti ba tu.